0: na China ke xuan chu ni ndi ma ten tong ku anda mi yu chi na ka chi nda ten mi na ya nda ten ku me ku xi kwa ye lo ku na ho ta na chong ke de ke chu ya ha na ngi wa ha na ngwe ha he si ni na na ne ki sa ta na ja ni na yu nza a ti chi ku na chi ki xua ti ndi ya kian zi kui ti zi ni zan zi ni ya ini se ka ndi xua ti manu ndi ya na tu ki zan kia ndi si te ki e ti chi ki e kari yo be ki e kari yo ko ling nu ndi ka na ya ki e ni zan kia ndi na he he de ni ti nu na de ko lua ko lua maru cha ko lua ko lua saurita ko lua toti ko lua takali to ni en yu yan ki san he ko na de ko li win sa ko li win an at ke ke de mi question de li win at ke ya tan gue ku san to we no we san to chu wa la ya ta na ngin tha na we ke at ke ni cho ko he no he gue ku ki chu ta ma dai tu ku ta ma dai to sa ki ti ma tin ba ku ana ko to ki na na ti na ko lo an ke de ma no ya ti ni sa ki al wa na na ya nan de ni wa ku ni ti ni on na na na he
1: na to nyon da do ma yu chi na ta ya he na na ya na ta we tsu a ya ti tsu i no na na huts ana yan tsa tsa na kin hun chu na yan hun we do na u she tsin da min kwe nu na kwe ngwe no na kin bay ka tsi kalu na kin bay ho lhi tsi tsun i ni na na u na ni ki na huts ana nte na tsa tsa kyo nin ti tay na man kya duya tua do na shwa he na ma kwe noa generacion do generacion na kin hun chu na yan hun we kol aya con vital son in sa a don san canchu na te wen so aya receta na le kwa welaya weloya duya teya te wen so aya ha kana haya na li maya kon ujin sa kanda we na li maya chukwa na kandangyu ya na tson in na nyu na ki loya na duya tona mankia de tue ora Nan saya, que fue canción y te voy a decir de Olo Chum Radio, ¿no?

0: get why you all. Na kyo kon de yo ha. Na ya na na chili na chung ra yo na. Na de ho na na ana ona kon de na ayo na kon out nya. Ana ona ayo de ana to wi de lo man ti. Hi chin de get why yo. Man kyo na ki ho programa na ya lwa. Do na ko san aya. Chit son ina cuenta ocho kwe costumbre, creencias, historias. Nan hun chu na ya hun kwe. Hokal holo kyo la.
1: Nato ñonda.
0: China colinaya un anangue. Colinaya mayuchinan ko historia na dua guerrero. Linaya nalku na colatiangue. Dona ho na kolatia na lian chue guinde do no tia na likuan a na tibio teaching lue he ho na sho he na keo kolatia wa tewe de nan sua na ki tsong kan ong do na keo batia wa do te na ko tso tia wa ma yu chin nan ko nan yal kungwe na kwe joel hi na kwe suche nange suche manulia do chulhi manulia hot ma shuya nakitsuwa donan tin a nan yan ko an ana ko ten bing ya nat na ko tsu costumbre mai do mantihe chikwa tsun kan on manti o chin hu na municipio na tsun do we chakwe luen hun chu na si chue sulha do nan yat a ku nan dia kus kun su hi chin nan ko chuan hi na ku a hi chin nan ko lia kwe mayu chin na hi na ke ko lo na tsa na nan ke tin do na ko a do man ti he chi ku es ku man tin gi do nan ya ho a na mayu chin nan ko lia na kwe lia nan ke ti ku na ke tsum na ko a chakwe kanto sinta do kotom lia nangento huwa ni kuino koloha lia kanchi o lia ui ho lua lia na ho na kukwe manti ho na kulan a na ngwe kunam a tsu i ho luen hun chu chakwe na sulha he tsu si choy he do na an a na ho na ke kul a lia sintando man ya yu chinan ko ten kuitma do na china wa a hun ta na ki tsum dian gen do hun tan kin kin lu china kan chi lia ko kwe do hol ko ta mai we ho china ko lin naya ho na lia naya lian kwe ko lin naya mo yu china ko nya na wa na ki hun chu hun kwe na kol a tsia na nom tsia na len chkia tsia na lia sin ta na ko kwen gen do nange ho to nanse da ku chul hi na ma heo a na ho na ko tio ku presiona ma yu china na nan gyu ho na yu china ma tsia na ho na ko a ho da ko ti da na ko ti ni na ko twa no tenen a na ko loe se ke tia na ti tia mai te da un de tui te na ku tia ma yu china ma na ku ta ku ngui
1: Nato ñonda.
0: Ho chushina daya na naya. Mayuchinan ko nan natsa. Tsitsu ino nan hun chu naya hun gue. Nto na haya na tensu aya chukwalia na kokwaya. Chukwal kuna kon hoya. Homan hi do na ha te wen tsun o yo on na haya na kolinaya kana un pin daya tsun na ya on na haya na kolinaya chue na haya na kokwaya